0: ako ng mga ganong bagay.
1: Ewan ko. Pero hirap kasing kalimutan ng mga panunumbat mo eh.
0: Hindi ako nanunumbat.
2: Sus!
1: Kunwari ka pa, papunta ka na doon. Pinigilan mo lang kasi alam mo masasaktan ako. Pero di naman ako tanga, Leila. Alam ko pinupunto mo. Tapos ngayon pag-iisipan mo pa kami ng masama ng kapatid mo. Sobra ka naman yata. Habang tumatagal, nakakawalang gana ka na eh.
3: Papa Dudut, dala na rin siguro ng frustration at selos, kaya ako nakapagbitaw ng mga salita na hindi naibigan ni Gio. Naging mitsa yon ang aming pag-aaway, pero sa huli ay ako pa rin ang humingi ng tawad. Siguro nga ay masyado lamang akong malisyosa at mahilig magbigay ng kulay sa mga nangyayari. Hindi nagtagal ay nakarating yon sa kalaman ni nanay, kaya maging siya ay pinagsabihan ako. Paborito ni nanay ang bunso naming kapatid, kaya hindi na ako umasa na kakampihan niya ako. Lalo lamang akong nalugmok dahil sa mga nangyari. Pakiwari ko ay wala akong kakampi sa bahay namin dahil nga nagsimula ko ng maramdaman ang pagdistansya sa akin ni Gio. Maging si Yvonne ay pinapasaringan na rin ako na parabang hindi ate ang turing niya sa akin. Lalo akong nasaktan dahil sa ginagawa sa akin ng sarili kong pamilya at ng boyfriend ko.

Love Stories. Barangay Love Stories.

0: Love Stories. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1.
1: Stronger.
2: Forever.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Stronger forever!
5: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
7: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
1: Stronger forever!
8: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
9: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
8: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
9: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV na walang hirap.
10: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nay, alis na ako. Thank you sa baon. Ibabalik ko po yung sukli sa graduation.
12: Back to school sa Barangay LS.
13: This June 12, experience the day the Philippines claimed its place in the sun. Join the movement. Honor the dream. Celebrate freedom.
14: Ano man ang kinakaharap ng bansa, ikaw ang simula sa paggawa ng tama. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang ating pagiging malaya. Happy Independence Day mula sa Barangay LS. Stronger forever. Mabuhay ka, barangay!
0: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
15: Papa Dudut, upang maalis sa isipan ko ang mga nangyayari sa bahay ay lalo kong ginugol ang aking oras sa pagtatrabaho. Madalas na ako noon na nag-overtime para sa pag-uwi ko sa bahay ay tulog na si Gio. Maaga rin akong umaalis para hindi na kami magkausap dahil kapag nagpang-abot na naman kami ay hindi niya ako pinapansin. Sumisikip lamang ang dibdib ko sa pagtrato niya sa akin at nadaragdagan lamang ang sama ng aking loob. Pero yun na yata ang pinakamaling ginawa ko. Dahil hindi nagtagal ay nabigyang katotohanan ang hinala ko tungkol sa pagkakalapit nila ng bunso kong kapatid na si Yvonne. Dahil naabutan ko lang naman silang naghahalikan.

0: mali siyang pag-uusap niyo ni Yvonne, tapos ganito!
1: Pasensya ka na, Leila!
0: Pasensya! Paano kapag papasensyahan yun? Sige nga!
2: Ate, huwag ka na magalit!
0: Isa ka pa, Yvonne! Paano ka hindi magagalit? Eh, boyfriend ko lang naman yung nilalandi mo!
2: Pero ate, nagmamahalan kami ni Kuya Gio.
0: Ano nagmamahalan? Mahiya ka nga, Yvonne!
1: Leila, huwag mo sigawan si Yvonne! Kita mo na nga natatakot na yung kapatid mo!
0: Wala akong pakialam! Buti nga sigaw lang ang inabot niya sa akin kahit nakatingkatin ako na sa bunutan siya eh!
3: Ano nangyayari rito? Bakit umiiyak si Yvonne at bakit ka sumisigaw, Leila?
0: Bakit hindi niyo tanungin yung paborito niyong anak, Nay? Sige! Tanungin niyo!
2: Nay!
3: Ano kasi nangyari, Yvonne, ha? Anong ginawa mo?
1: Hindi, wala pong kasalanan si Yvonne, tita. Ako pong may kasalanan, kaya nangyari to.
3: Oy, ano ba kasing ginawa mo, Gio?
1: Nahuli po kami ni Leila na nag-ahalikan.
3: Ay, Diyos ko naman! Santisima, mahabaging langit!
2: Pero Nay, nagmamahalan po kami ni Gio!
0: Wow! Kanina lang kinukuya Gio mo pa siya, di ba?
1: Tumigil ka na nga, Leila!
0: Ikaw ang tumigil! Ang kapal naman ang mukha mo na pagsabihan ako ng ganyan, eh ako na nga itong inagrabyado nyo! Ang kapal ng mukha mo, Gio! Ang kapal mo! Pinagkatiwalaan kita! Pinagamot, inalagaan, pinatuloy sa apartment ko, pinatira rito sa bahay at pinakain, tapos ganyan lang ang isusukli mo sa akin!
1: Ano naman kasi ako masisisi? Lagi kang wala rito sa bahay, kaya nahulog ako kay Yvonne.
0: Kaya ako wala rito dahil nagtatrabaho ako!
1: Lagi na lang trabaho ang mahalaga sa'yo!
0: Ano nga namang hindi? Hindi ka nga nagtatrabaho, di ba?
1: Sabi mo?
0: Totoo naman eh! Kung tinutulungan mo sana ako magtrabaho, edi sana meron kang pinagkakaabalaan. At hindi rin sana ako kakayod na para bang daig ko pa ang may limang anak. Kaso hindi! Palamunin na nga kita tapos nagawa mo pa akong pagtaksilan!
2: Ang masakit pa! Sa kapatid ko pa talaga ikaw pumatol! Pulang yaka!
4: Buti pa! Lumayas ka na sa pamamahay namin, Gio!
2: Ate!
4: Lumayas ka!
2: Huwag mo naman paalisin si Gio!
0: At bakit hindi? May karapatan akong gawin yon! O baka naman gusto mo na ikaw umalis din?
2: Ano? Bakit pati ako paalisin?
3: Hoy, Leila! Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo sa kapatid mo, ha? Baka nakakalimutan mo, pamamahay ko to!
0: Pamamahay nyo nga, pero ako pa rin ang nagbabayad ng bills at bumibili ng pagkain! Sa madaling salita, mga palamunin ko kayong lahat!
5: Papa Dudut, nagdilim ang paningin ko nang maaktuhan ko ang pakikipaghalika ni Gio kay Yvonne. Aminin ko na kinain ako ng matinding panibugho kaya nasaktan ko silang dalawa. Pinagsisigawan ko rin sila at pinagmumura. Siyempre, kinampihan ni nanay ang bunso kong kapatid pero wala na akong pakialam doon. Noong gabi rin na yon ay nakipaghiwalay ako kay Gio at pinagbantaan siyang ipadadampot sa barangay kapag hindi pa lumaya sa bahay namin. Sa takot ni Gio ay mabilis siyang nag-alsa balutan. Pinipigilan siya noon ni Yvonne pero lalo ko lamang pinagtulakan, paalis si Gio. Hanggang sa wala nang nagawa ang kapatid ko kundi ang humagulhol. Tapos ay nag-away kami ni nanay pero pinagsarhan ko lamang siya ng pintuan ng kwarto sabay hagulhol. Papa Dudut, sobrang sakit ng naramdaman ko ng mga panahon na yon, ngunit meron pa palang masasakit pa doon. Sapagkat makalipas ang isang buwan, nalaman ko na lamang na nakunan si Yvonne at si Gio ang ama ng ipinagbubuntis niya.
4: Nay, hindi ko naman po alam na buntis na pala si Yvonne.
3: Eh, hindi ko rin alam. Kasasabi lang niya sa akin eh, pero wala na. Wala na yung magiging apo ko kasi nga kasalanan mo.
4: Paano ko po naging kasalanan?
3: Nagtanong ka pa talaga? Eh kung hindi mo pinagsalitaan ng masama at tinawa yung kapatid mo, hindi siya makukunan.
4: Ay,
3: Jesus ko! Buti na lang ligtas na si Yvonne dahil kung hindi, malilintik ka sa akin!
4: Parang hindi naman po yata tama na magalit kayo sa akin. Ako na nga po itong inagawa ng boyfriend, di ba?
3: Ikasalanan mo naman kung bakit nagkagusto si Gio sa kapatid mo. Hindi ka kasi maalaga. Masyado kang pabaya.
4: Sobra naman po kayo magsalita.
3: Eh kung bakit kasi hindi mo na lang hinayaan eh?
4: Ano? Bakit hindi ko na lang po hinayaan?
3: Alam mo namang mahina ang puso ng kapatid mo at mabilis siyang ma-stress. Oh, kita mo na nangyari. Bigla na lang siyang dinugo tapos yun na pala yun. Buti na lang mabilis ko siyang naisugod sa ospital dahil baka napaano na yung anak ko.
4: Anak niyo rin naman po ako pero parang si Yvonne lang ang mahalaga sa inyo. Baka nakakalimutan niyo. Ako ang sinaktan nilang dalawa ni Gio.
3: Hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero sana nagpaka-ate ka na lang. Naturingan ka pa namang nakatatandang kapatid tapos ganyan ang ugali mo. Wala ka na talagang pagmamahal sa kapatid mo eh.
4: Nay!
3: O anong iniiyak-iyak mo dyan? Akala mo madadala mo ako sa ganyan mo, Leila? Nagagalit ako sa'yo ngayon dahil sa nangyari sa kapatid mo. Para sa akin, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Hindi ka pa kinakain ng konsensya mo? Para mo na rin pinatay ang pamangkin mo nang dahil sa pagiging makasarili mo?
4: Eh, anong gusto niyong gawin ko? Hayaan ko na magsama sina Gio at Yvonne habang ako nasasaktan?
3: Oo! Ganun dapat ang ginawa mo! Sana nagpaubaya ka na lang kasi makakausad ka pa naman eh. Tiyak, makakahanap ka pa naman ng bagong kasintahan. Ay sa nagmamahalan yung dalawa lang ang hadangan natin, di ba?
4: Ibang klase kayo, Nay. Hindi ko na kayo maintindihan. Masyado niyong kinukonsinti ang kamalian ng kapatid ko kahit na masaktan ako ng husto. Anak niyo rin naman ako ah.
3: Oo. Pero bilang nanay, mas kakampihan ko yung anak ko na sa tingin ko ay mas agrabyado. At si Yvonne yun.

puntahan sa kwarto na kinakaroonan niya. Sasama sana ako pero pinaiwan ako ni nanay kesyo ayaw daw akong makita ng kapatid ko. Sa loob ng isang buwan ay hindi ko alam na buntis si Yvonne. Kaya nga nang malaman ko yun ay nasaktan talaga ako ng husto. Ngunit lalo lamang lumalim ang sakit na aking nararamdaman nang konsensyahin ako at sisihin ni nanay sa pagkamatay ng anak ng aking kapatid. Gabi-gabi na lamang tuloy akong umiiyak at inuusig ng aking konsensya. Kaya naman nakapag-decide ako na umalis na sa bahay namin sa Rizal at tumipad sa Marikina. Sa ngayon, Papa Dudut, ay pilit akong umuusan. Pero may mga araw at gabi pa rin na hindi mawaglit sa isipan ko ang mga nakaraan. Paulit-ulit kong tinatanong ang aking sarili kung saan ako nagkulang o kung ako nga ba ang may kasalanan. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Number one kayo sa puso ko. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Leila.

Maraming salamat kay Leila sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa ating programa. Alam po ninyo mga kabarangay, dito mas lalong napapatunayan na ang ahas po hindi lang sa gubat nakikita. Minsan po ang ahas nasa loob po ng bahay nyo, no? At yan nga po ang nakapasok sa tahanan nitong si Leila. At sasalakay sila nang hindi po natin inaasahan. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan at dulot nilang pasakit sa atin. Kaya hanggat maaari, tayo na lamang po ang umiwas at magpakalayo-layo upang hindi nila tayo guluhin at matuklaw. Sana'y dumating ang araw na paghilumin ng

Diyan. O yan, sinasabi din ng mga listeners natin online. At yan din po ang aking sinasabi para sa iyo. Ano? Hanapin mo ang kapayapaan ng iyong puso sa trabaho, sa pagdarasal sa Diyos, at pagpapatawad sa mga taong nanakit sa iyo. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito lamang sa Barangay Love Stories. Sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, dahil tayo ay stronger forever. Stay dry, Kabarangay!

0: Uno ang GMA Radio sa buwan ng Abril ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karangalan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero uno sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
1: Barangay LS 97.1 Barangay LS
2: Stronger
3: Forever
4: Habang buhay
1: Number 1
5: Forever
6: Over Barangay LS 97 Try ka barangay Para hindi kayo magkasakit Tandaan, wala mag-aalaga isa pa lang, hashtag BLS Bantay Salakay. Ayun, tugmang-tugma ang title natin sa episode na ito sa mga pinagdaanan ng ating sender na si Leila. Ano ang masasabi ninyo ano, sa mga bagong bukas po ng radyo? Ito nga pong si Leila, no? Pinatuloy si boyfriend sa bahay nila, tinulungan, walang trabaho kasi ano. Bantay Salakay pala sa nakababatang kapatid ni Leila, nabuntis pa itong si Yvonne. Nakinampihan pa ng nanay, no? At na-realize nga po ni Sender na umalis na lamang siya ng kanilang tahanan. Sabi ni Choco Liag, Choco Mart, wala kang kasalanan. Hindi mo na control ang mga pangyayari. At sa'yo between your family at sa boyfriend mo, hindi ka wala ng boyfriend mo, marami pang lalaki para sa'yo. Move on, mga toxic ang mga nakapaligid sa'yo. O, try kang humanap ng ibang ambience, no? Baka may katahimikan sa ibang lugar. Si Rainy, ang apelyido siguro nito ay Day, no? Si Rainy Day. Ang maganda mong gawin, Leila, ay putulin mo! Ang alin? Ang communication sa pamilya mo. Solo living ka sa Manila. And ayan yung tamang time para unahin mo ang sarili mo, no? Choose your peace kaysa sa mga taong nanakit sa'yo. Kahit na pamilya mo pa yan. If ikaw ang bumubuhay sa pamilya mo, mas okay na wag mo na silang bigyan or magambag sa kanila. Kasi at the end of the day, pipiliin pa rin ang nanay mo ang bunso mong kapatid. Kayo ha. Si Jade Anaman, kaloka ang nanay at kapatid mo. Huwag ka nang babalik sa bahay ninyo, maawa ka sa sarili mo. Hayaan mo ang nanay mo at ang paboritong anak niya ang magsama. Pero ako, ang aking sabi nga sa ending kanina, no, hanapin mo pa rin ang kapatawaran sa puso mo. Yan ang pinaka magandang regalo mo sa sarili mo. No? At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon na may kasamaan ng loob, hindi porket kayo po ay nagpatawad sa mga taong dinakit sa inyo ay talo po kayo. Minsan, ang pagpapatawad po ay pagkapanalo. Sapagkat tinuturuan mo ang puso mo na matagpuan ang kapayapaan at tinutulungan mo ang sarili mo na maging mabuting tao sa pagdedesisyon sa buhay. No? At sa lahat ng mga kabarangay natin, as you age, minsan wala ka nang pakialam sa mga nangyari sa kahapon. Iisipin mo na lang yung benepisyo ng desisyon mo ngayon sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. Kiber, kung marami silang sinasabi behind your back, so what? Diba? Buhay mo yan. Ako, ngayon na 30-ish ako. Dumi 30-ish na ako. Ganun na rin ang decision ko ngayon Ang priority ko lagi, mga anak ko. At saka alagaan yung sarili ko kasi syempre, kailangan pa ako ng mga anak ko. Diba? Sana makarelate yung sa sinasabi ko. Kaya may nabalitaan nga ako, hinol.

up dyan sa may North Caloocan. Napatay yung driver, no? So, minsan, pag ganun ang nangyayari sa'yo, paubaya ka na lang. Bigay mo lahat ng gusto ng mga holdapper na yan, di ba? Para minsan, magpakatatay ka na lang or magpakamagulang ka sa mga desisyon sa buhay. Minsan, may galit kang nararamdaman dahil may kamoting dumaan dyan sa kaliwa kanan mo. Eh, minsan, hihinga ka ng malalim, isipin mo, ay, may batang nag-aabang sa bahay. Para makauwi ako na maaga, wala akong kaaway sa kalye, hindi ako mag-viral. Diba? Isipin mo na lang yung pinaka-the best na desisyon, magpaubaya, magpakumbaba, magpakabait, no? Magpasensya. Diba? Minsan, kahit yung mga estudyante, ha? Pansin ninyo yung mga estudyante ngayon, Myra, at saka yung mga nakikinig sa atin. Ang mga estudyante ngayon, wala ka nang makikitang estudyante sinasapian, ha? Kasi takot silang ma-videohan at ma-reels. Di ba? Pinipili na lang nila na huwag akong sabihan ngayon. Di ba? Isipin niyo yung kahihiyan niyo. Ganyan minsan eh, di ba? Isipin niyo yung mga... Ano ba yung practical na decision sa buhay ko na gagawin ko? Di ba? Minsan isasaalang-alang mo din yung mga magiging ambag nito sa buhay mo. Pag patola ka ba, panalo ka ba? Oh, di ba? Maraming salamat everyone. Huwag kayong tumatawa ng tumatawa, ha? Oh, yung daming nag-PPM sa akin nga pala kanina, Papa Dudut, grabe, ang ganda ng lineup ng mga songs mo eh. Kaya hindi kami muibitaw sa Barangay Love Stories eh. Alam nyo, kaya namin ginagalingan dito kasi deserve ninyo ng magandang mga programa. Kasi kayo po ang dahilan for making us number one, di ba? Maraming salamat sa mga tumutok, mga taga Poly Show Company, especially sa arranging department. Ano man ang ina-arrange nyo, May. Sana eh, mailagay mo ang size 11 ni Papa Dudut dyan. Poly Show, parang sapatos kasi, di ba? Poly Show. Anyway, ako po ang inyong, yung pala sapatos pala ng kabayo yung ginagawa. Sige, padalan ka namin naman size ng kabayo mo. Joke lang. Ako po ang inyong Papa Dudut. Sa inyong programang Barangay Love Stories, sa inyong official overall number one FM station in Mega Manila, dahil tayo ay stronger forever, stay dry, Kabarangay!

0: Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Knorr Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Tailored for combat. Follow the thread and go to gmanetwork.com/themastercutter or scan the QR code. Get the exclusive updates, catch up videos, and full episodes, which you can also watch via the GMA Play app.
2: Ano ka ba naman, anak? Kaya hatid na kita sa school. Baka mapano ka. 21 years old ka pa lang eh.
3: Back to school sa Barangay LS.
4: Uy, kabarangay! Si Papa Obit po ito ng Forever Request at ng programang Sikat. Maraming salamat po dahil noong 2025, kami po ang napili ninyong samahan on-air at online. Ang dami nating na-play na song request, ano? At ngayong 2026, more to come. Just keep on requesting your favorite songs dito sa Barangay LS 97.1 para stronger forever.
5: Ang kalayaan ay hindi lang basta salita. Ito ay nakamit natin dahil sa mga bayaning dakila. Kaya ating alalahanin ang mga taong lumaban para sa bayan at ating ipagsigawan. Maligayang Araw ng Kalayaan. Stronger.

lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.

Morelar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.

0: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan.
1: Dito sa 99.5 FM.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

Orelar po mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Make your

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Camyon Coconut Crackers.
1: Camyon Coconut Crackers?
0: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
0: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
0: Bilihin mo! Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
0: Kung gusto mong matikman ang coconut, sa crackers, mag-Camyon Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camyon Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Nagugulo.

AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises. Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Tara na!

ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahing papawid sa 99.5.

0: 뭐라고요?
1: 소리가 너무 커가지고.
0: 네?

Azizem, benim ahenge tübe sazı. Sud başı.

0: 上質の抹茶を惜しみなく。いざ解禁、いざグリーンティー、クリスピーサンドザ・グリーンティー抹茶。
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: Nega 시원하게 말해줄게. 입자마자 차가워서 더위 순삭. 몸에 붙지 않으니까 시원한 바람이 왔다 갔다. 시원해서 소름. 시원해서 시원서커 K2.
4: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
5: What? No ships available? Wait!
6: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises. Explore the seas.

0: confirm natin kasi kahapon meron pong mga videos na lumabas na mayroong tumingin ano, may nagkaroon na ng search and rescue doon basta wala pa po tayong confirmation na talagang wala nang naipit doon. So tuloy-tuloy pa rin yung operation natin. Yun po ang delikado sa mga commercial establishment natin kasi wala po tayong tali talaga kung ilan ang tao na sa loob sa oras na yon. We're just hoping na lahat po ng mga empleyado, at least yung mga empleyado makalabas. Ang problema naman yung pag-account ng mga customer na naiwan doon. But hopefully po sana wala pong naiwan doon.
1: Ano yung focus for today, ASEC? Ano ang priority na kailangan tutukan ngayong araw ng Office of Civil Defense?
0: Opo, ang priority ngayon ay search and rescue. Kaya po tutulak ngayong umaga yung ating mga augmentation team galing dito sa Manila. No? In fact, meron tayong isang team from the 525 Philippine Army Search and Rescue Group na pupunta doon from Manila para mag-augment specifically sa Balut Island sa Sarangani Province para i-augment yung search and rescue. So yun po ang priority, safety and yung ating mga kababayan, yung magkaroon ng immediate assessment ng mga safe na buildings para pwede na pong balikan, and of course continuous provision ng ating mga relief items lalo na yung nasa mga evacuation centers, and dito nga yung pagbibigay ng mga temporary shelters kasi ito po ang kasunod na dapat gawin natin kasi marami po tayong kababayan na medyo apektado na nga at meron pong halos 433 totally damaged houses. So yun po, mga pang shelter repair kits and other materials na kailangan nila.
1: Yung mga gusali, ano, nabanggit po ninyo, yung mga private, nakita natin maraming mall. May SM, may KCC, ay kung ano-ano pang mga mall, ano po. Yung mga yan, hindi muna yan dapat binubuksan, ase. Kailangan ma-assess muna yan.
0: Opo, kailangan i-assess po. At yan ang mga ating mga mall operators, may mga SOP po yan. At kailangan po may ma-certify ng mga engineers natin, lalo na mga building officials, na ma-siguradong yung integrity niya ay ma-sigurado natin para po bago pabalikin yung ating mga tao doon.
1: Sige, ASEC, makikibalita kami from time to time and please be patient with us. Ano po, mangungulit kami from time to time para ma-update naman natin yung ating publiko. Ano po?
0: Yes po, maraming salamat po Alvin. And,
1: mabuhay ka ASEC.
0: Saan niyo po at we'll keep on updating po.
1: Sige po, salamat po si ASEC Bernardo Rafaelito Rafi Alejandro IV, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Siyempre papasabi na po tayo dahil makukulit ang mga mga mamayag, yung mga EP, yung mga researcher, eh pagpasensyahan nyo na po dahil ang pakay lang naman yan ay hindi makichismis kung hindi makakuha po ng impormasyon para maihatid po natin sa madlang people na nakamonitor at nagtitiwala po sa DCMM sa pagbibigay po sa kanila ng balitang sigurado at kumpirmado. Ano po? Eh pero pipihit po tayo, hindi po porket nakatutok tayo, yung focus natin ngayon ay dun sa disaster, dun po sa Mindanao. Aba, meron din pong mga politika, hindi pa rin po nawawala ang mga balitang politikal. Eh kagaya nga po nito, kinwestiyon ng ilang senador ang kredibilidad ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Kahapon, nagsagawa lang ang Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ng consultative meeting sa halip na pagdinig dahil nakasaad sa rules na hindi maaaring magsagawa ng pagdinig kung walang 4 na miyembro mula sa minority bloc. Dahil dito, hindi maaaring ipakontempt ang mga nagpakilalang bagman na hindi dumalo sa pulong pero humarap sa press conference sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla sa Senado. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block, inakusahan ng mga bagman ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may pera na kickback umano mula sa flood control projects. Pero sinita ni Senador Rafi Tulfo ang mistulang pag-coach at paggabay ng mga miyembro ng Cayetano Block sa mga testigo. Dismayado rin si Acting Senate President Sherwin Gatchalian dahil maraming inconsistency sa testimonya ng mga bagman. Para naman kay NBI Director Melvin Matibag, may tuturing na misleading ang hinihinalang coordinated na testimonya ng mga bagman at may tuturing lang na chismis ang akusasyon dahil walang ebidensya. Para naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat tawagin ang mga bagman bilang 18 kargadores o basurero. Pero pwelta ni Senador Alan Peter Cayetano, matatawag na biggest cover-up ang pulong na ginawa ng Gatchalian Block. Sinuspindi muna ng Gatchalian Block ang pulong

0: bilang paggalang sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Nagalok naman si Batangas Congressman Leandro Lavisa ng tulong sa investigasyon ng Gatchalian Block sa anomalya. Nanindigan naman ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Saldi Cuo na nakatanggap ng maletang naglalaman ng perang kickback sina Senador Mark Villar at Francis Escudero. Sa press conference, sinabi ni Attorney Levito Baligod na hindi nabanggit ang dalawang senador sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block noong Huwebes dahil walang nagtanong. Sinasabi pinadala ang maleta sa bahay ni Villar noong 2022, gayon din sa bahay naman ni Escudero. Kumambyo naman ang dalawang bagman sa pagdawit kay Senador Loren Legarda sa dating affidavit at iginiit na nagkamali lang sila at walang nakitang maletang ipinasok sa bahay ng senadora. Handa naman si Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block matapos akusahang nakatanggap ng maleta. Pero nagsampa si Tulfo ng kasong grave oral defamation sa Pasay Regional Trial Court laban sa tatlong bagman matapos idawit sa anomalya. Ipinatatawag na rin ng Office of the Ombudsman ang lahat ng bagman bilang bahagi ng investigasyon. Balitang politika pa rin, ibinasura ng Malacanang at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang alok ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa liham, inatasan ni Cayetano ang kanyang Senate Secretary na si Jose Luis Montales na makipag-ugnayan sa Senate Secretary ng Gatchalian Block na si Renato Bantug Jr. para maresolba ang kalituhan sa mistulang dalawang leader ng Senado. Sa kabila ng magkaibang pananaw sa Rikodon, iginiit ni Cayetano na kailangang magpatuloy ang trabaho ng Senado at umusad ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, isinulong ang workable interim administrative arrangement tulad ng pag-adapt ng dual signatory sa mga papeles. Pero tumanggi si Gatchalian kaya iginiit ni Cayetano na mistulang dalawa na ang Senado sa Pilipinas kabilang ang the Senate of the Philippines at tinatawag niyang Senate of Malacanang. Nanindigan naman si Cayetano na hindi niya isusuko ang Senate presidency hanggang sa makakuha ng 13 boto si Gatchalian. Pero pwalta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat nang itigil ni Cayetano ang pagastang biktima. Pinayuhan din ni Castro ang publikong mag-ingat sa mga hindi pinangalan ng personalidad na napapanggap na banal. Nilinaw naman ni Castro na wala siyang pinatatamaan sa pahayag pero iginit na wala siyang magagawa kung maapektuhan si Cayetano. 6:43.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Naghain po ang prosecution team ng Kamara ng Manifestation sa Senate Impeachment Court sa halip na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa 4 na Articles of Impeachment. Sa 5 painang manifestation, iginit ng prosecution team na hindi nagbigay ang Vice Presidente ng malinaw at makatotohan ng paliwanag para depensa ng sarili sa mga akusasyon. Kabilang dito ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, panunuhol, hindi may paliwanag na yaman at banta kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para kina Lead the Public Prosecutor Jervy Luistro at House Prosecutor Member Chel Diokno, hindi maring hilingin agad ng defense team ni VP Sara na ipabasura ang kinakaharap na reklamo. Inaasa ang magsisimula ang impeachment trial sa July 6. Samantala, kinukumpirma po o kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng moving structure sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, 6 na individual ang namataan sa naturang moving structure na may sukat na 6x6 meters. Nagpadala na ng aeroplano ang AFP para bantayan ang aktibidad ng infrastruktura o estruktura habang naglabas na rin ng demarche o diplomatic note ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng insidente. Wala pang detalye sa estrukturang pinaniniwala ang nakuhanan din ng satellite image noong May 28. Siya Secretary Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Gising! Gising Pilipinas! Balitang kumpirmado, sigurado, DCMM.
3: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay.
6: Liverade Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
6: with Liverade Pro.
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
1: Sasabayan sa almusal, ha? Sabi, ha? O anong almusal nyo dyan, ha? Magandang umaga po kina Grayson Mateo, kasi nagising na, ha? Paolo Balde ng Vera Catanduanes, si Mark Hernandez, si Ambassador Francis Chua, si Dr. Mario Fistin. Ang dami na pong gising at this time. Ganon din si Richard Merck, si Ann Bustamante Calomarde, si Alfred Estilan, sino pa bang nandyan? O si James Dean Villoso, Ma'am Corito Season. Ang dami nang gising, ha? Ako naman ang almusal ko mangga. Kaya maraming salamat po kay Sir Rachi Kuna, nagpadala ng mga giant na mangga. Ewan ko anong tawag dito, natanong ko si Kamil, hindi ko alam ang pangalan. Sabi ko, baka labaw. Hindi, malaki po eh. Sobrang laki ng mangga, pero masarap, ha? Sir Rachi, maraming salamat po sa ipinadala mong mangga sa amin ni Bigornia. Thank you. Maraming salamat po.
2: Thank you.
1: So, sabi na natin si dating FIVOLS director, naku po, tagal po sa FIVOLS ni Secretary, ha? Ngayon po ay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. Hi, Sec. Good morning po. Long time no see.
3: Good morning! Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng inyong taga subaybay.
1: Opo, na-excite din po kayo doon sa istorya about sa Lindol sa Mindanao. I know, medyo masamang pakinggan yung excite, pero galing po kayo sa FIVOLS, hindi ho ba? Nung pumutok po yung kinikwento nilang Moro Gulf earthquake, nabalitaan nyo na po dati nung FIVOLS director pa kayo, Secretary.
3: Ayun yung una kong encounter sa 1976 Moro Gulf earthquake, na kung saan magnitude 7.9 to 8.1 ang estimate. At dito nakita yung talagang pangamba at pagkadelikado ng mga coastline areas ng Pilipinas sa tsunami, kasi mayigit 5,000 namatay doon at 8,000 ang nawala o nasugatan. Kaya importante na talagang paghandaan ang malalakas na lindol, dahil una sa pag-uga ng lupa, nakakasira ng mga gusali. Pangalawa, yung threat nga ng tsunami sa coastal areas.
1: Mas matindi pala yun, Sek, ano? Yung unang pagyanig dyan, yung recent history, mas matindi pala ang nangyari nung unang panahon. Anong year yun, Secretary?
3: 1976, August 17.
1: Ah, so yan yung prior to what happened yesterday?
3: Yes, but before that, syempre, marami na rin mga earthquake events offshore ng Sarangani. Meron tayong 2023, no? November 2023, magnitude 6.9. Diyan din sa lugar kung saan malapit sa epicentro. At noong 2017, ng April naman, April 29, nagkaroon ng magnitude 7.2 earthquake. Diyan din sa lugar. So may mga pagkakataon na may malalakas na paglindol dyan sa Sarangani na nakasira ng ilang mga bahay at may mga pagkamatay din. Pero syempre, kung pag-uusapan natin ay malakas, ay isa na ito sa pinakamalakas na nangyari related dyan sa pagkilos ng dagat ng Celebes sa Cotabato Trends. At paminsan-minsan nga talagang nayayanig ang General Santos City at probinsya ng Sarangani dahil maliban dyan sa Cotabato Trends noong 2019 naman, sunod-sunod naman na paglindol ang nangyari dyan sa Cotabato area na malapit din sa General Santos.
1: I'm sure you've seen footages of the reaction ng ating mga kababayan. Paano yung assessment po ninyo? May natutunan ba tayo sa ating paulit-ulit na earthquake drill based on the video that you've seen, kung paano mag-react yung ating mga kababayan?
3: Unang-una, yung sa mga eskwelahan, marami ang talagang tama ang ginawa na nag-stay put sila sa gitna ng grounds na malayo doon sa mga building na posibleng bumagsak. Siguro maswerte din dahil hindi oras ng talagang nasa loob na ng mga gusali ang mga bata at nagkakaroon pala ng flag ceremony at mga programa dahil opening nga at nasa ground pa sila. Marami doon nag-stay put, umupo o di kayo dumapa upang hindi sila matumba. Pero meron din tayong mga kababayan na yung nasa dalampasigan, dahil nga may tsunami warning, ay nanood pa.
1: Opo.
3: At hindi sila umalis. Although maswerte na lang 1.48 meters, no? Less than 1.5 meters ang pinakamataas. Pero kapag may warning kasi, kailangan din umalis sa dalampasigan upang hindi tayo maabutan ng malalakas at matataas na alon. So may napansin ako sa mga video na talagang may mga tao nanood pa at nagbantay.
1: So medyo may kulang pa, no? In terms of assessing the response of ordinary people, Secretary, parang may kulang pa. Anong nakikita mong solusyon para maging tama yung reaksyon natin? Kumbaga yung ideal na reaksyon mo when you experience these kinds of earthquakes?
3: Well, una-una, kailangan ipagpatuloy natin yung mga earthquake drill, no? Maganda na yung marami akong video na pinanood at ni-review sa reaction habang lumilindol, no? Pero kailangan ding maintindihan na ating mga kababayan na dapat lumayo sila sa mga posibleng matumba, mga poste, kawad ng kuryente, mga gusali, ang at least one distance na height ng structure, no? 1 to 1.5 height ng structure na pwedeng tumumba sa kanila ang dapat distansya nila. At siyempre hindi sila tatakbo at baka sila ay matumba. Pangalawa na kailangang paigtingin ay yung tsunami drill, kung saan yung mga kababayan natin nasa dalampasigan, alam nila kung saan sila pupunta at anong gagawin. May mga napansin ako na pumunta sa dalampasigan at namulot ng mga naiwang mga isda. Mabuti nilang hindi ganun kataas ang balik ng alon. Otherwise, kung mataas yun, mabilis ang mga pangyayari at baka sila ay maabutan.
1: Kung sa Metro Manila po nungyari yung 7.8 na magnitude, anong nakikinikinita mong pwedeng kahinatnan, Secretary?
3: Yung magnitude na 7.8, hindi namin nakikita ito na manggagaling doon sa valley fault system, no? Mga 7.2 ang ating nakikita ng mataas na paglindol. So, kunyari, may magnitude 7.1 earthquake. Ang kaibahan ng nangyari dyan sa General Santos and Sarangani area, nasa dagat itong nasa dagat yung epicentro, kaya kunti lang talaga ang iyan ng malakas. Kunti lang na lugar ang may intensity 8, yung Sarangani province and General Santos. Pero kung sa lupa nangyari yan, mas maraming building ang pwedeng mapsudi, kaya ay maraming mga masisira, at yun yung pinakadelikado. Masyadong populated ang Metro Manila compared dyan sa Soxargen area, at dyan natin makikita yung tindi ng epekto. Kahit 7.2 lang yan, mahigit 30,000 ang ating nakikitang epekto nito sa Metro Manila, at pwede pang madagdagan ng epekto sa mga probinsyang nasa paligid ng Metro Manila. Yung 7.8 scenario or mas mataas na scenario like magnitude 8 to 8.3, nakikita natin dyan sa pagkilos sa Manila trends, no? So kung ang titingnan natin yung possibility na magkaroon ng similar magnitude as nangyari kahapon sa General Santos, sa Manila trends ang ating panggagalingan na source ng earthquake.
1: Ano isabi mo yung 30,000? 30,000 deaths?
3: 30,000 deaths ang ating scenario sa earthquake na magnitude 7.2 na manggagaling sa Valley Fault System or sa West Valley Fault.
1: Oh my goodness.
3: Tapos yung sa paligid ng mga probinsya, may estimate kami ng mga plus 20,000. So close to 50,000 ang talagang immediate effect pagdating sa casualty. Sa injury, marami. Kasi nga, marami ding ma-expose sa pagbagsak ng mga bahagi ng gusali. Kaya importante talaga na isang lesson na dapat natin makuha, na dapat matibay ang ating mga bahay at ating mga gusali.
1: Oh, ang problema, Secretary, you can never tell kung kailan po yayanig. Hindi po ito bagyo na pwede may warning. Yung lindol, wala pong warning. Hindi ho ba?
3: Tama yan. At ang kailangan dyan, ang best defense sa pagdating sa lindol ay masigurado na yung ginagawang mga bahay sumusunod sa building code, at yung mga nakatira o yung mga nakatayo ng bahay at gusali ay ina-inspeksyon at tinitingnan kung kailangan i-retrofit, strengthen, o di kaya ay huwag gamitin.
1: Secretary, we have 3 minutes left. Ano po? Pag lumindol, ang unang-unang dapat mong gawin ay duck cover and hold? O ang unang dapat gawin kung nasa building ka, lumabas, takbo, palabas ng building?
3: Situational yan eh.
1: Okay.
3: Ang aming unang tinuturo, dapat i-assess kung ang building is structurally okay.
1: Mm.
3: Ibig sabihin, hindi siya magko-collapse. Kung nasabi na hindi magko-collapse yan at talagang sumunod sa building code, ang pinakadelikado dyan ay yung mga bahagi o piraso ng building o mga gamit na pwedeng matumba o mabasag at ikaw ay na-injure o di kayo mamatay. Kaya ang sinasabi natin, duck or drop, cover and hold, kumubli sa isang ligtas na lugar, sa ilalim ng mesa o di kayo sa sulok na walang matutumba. Kasi kung ikaw ay nasa looban ng building o bahay at nasa taas na floor, hindi kang makakagalaw sa tunay na malakas na lindol. Yung nangyari po na parang hindi na sila makatayo at matutumba sila, yan po yung intensity 8 na tinatawag, na delikado kapag tayo ay kumikilos. May mga namamatay po dahil nabagsakan.
1: Hmm.
3: Pero kung sakaling kaya mo namang lumabas at na-assess naman na delikado talaga, kung kakayaning lumabas, na open ang area ang pagpupuntahan mo, di okay yon. Kasi minsan, pag paglabas mo at may mga building o di kaya ay mga bahay na babagsak paglabas ng sarili mong bahay o di kaya ay punong bumagsak, delikado din yon. Kaya unang sinisecure ay yung ating katawan, ating ulo na hindi mabagsakan.
1: Opo, kaya tama
3: kaya po. Cover or hold talaga.
1: Tama po, Sec, yung sinabi mong situational. Yan po. Kasi kagaya niya, halimbawa nasa condo ka, nasa gitnang floors ka, 50 floors yung condo, nasa may 28 ka or 29 ka, paano yun? Bababa ka ba para tumakbo palabas or aakit ka para? Paano ba yun?
3: Wala. Stay put ka doon sa lugar mo.
1: Eh, paano pag bumuho?
3: Kaya nga importante na i-evaluate regularly kung matibay o hindi. Kasi imaginein mo yung steps ng hagdan, gumagalaw yan. So pagtapak mo, baka mahulog ka na o di kaya matumba. At imbes na mas wala kang injury, may injure ka. No? So importante po yun, maging situational at maghanap ka agad ng bawat bahay, bawat kondo. Isipin mo kung lumindol, saan ka pupwesto? Gagawin na natin yan. Isipin mo saan ka pupwesto habang wala pang earthquake para kung lumindol, doon ka kagad.
1: Ah, tama po, dapat aware tayo sa kapaligiran kasi pwede na ang diskarte mo lumabas. Eh, paano nung tumakbo ka, bigla kang nabagsakan ng kung anumang debris galing sa taas, hindi kaya nadulas ka, nahulog ka sa hagdan.
3: O, nahulog ka sa hagdan. May marami na tayong cases na ligtas dapat, pero dahil tumakbo, natumba yung pader, di kaya ay nahulog, di ba? So, importante na piliin yung pinakaligtas na lugar, doon ka mumuble, mag-drop, cover and hold, sakalang lalabas kapag tapos na yung pagyanig.
1: Very good. And dapat we'll have more of these reminders and discussion with experts kagaya ni Secretary from time to time para maging muscle memory na natin, Secretary. Ano po?
3: Yes.
1: Thank you, sir. Salamat po sa oras ninyo at mabuhay po kayo. Nice to see you again, Sec.
3: Maraming salamat din.
1: Mabuhay ka si Secretary Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. O ikaw, marunong ka ba bigor niya? Halimbawa, biglang yumanik dito ngayon sa Metro Manila, nandito ka sa booth ng DZMM, anong gagawin mo? Magda-duck cover? Eh, kita mo?
2: Takbo sa labas.
1: Hindi nga eh. Kasasabi nga lang ni Solidum, di ba? Assess. Kung may pwede kang pagtaguan dyan. Eh, kung tumakbo ka, paano pag nabuwal ka dyan? Eh, ikaw pa naman, ang bagal mo maglakad.
2: Oo, may problema. O sige, baguhin ko. Pag naglindol ka mo, kukunin ko yung mga mangga.
1: Sinifty mo na yung mangga.
2: Ay, biro lang po yun. Mali po yun,
1: dapat
2: mali yun.
1: Pag-aralan mo, dapat may discount ka na. Ano, tatakbo ba ako sa labas? Total, ilang metro lang yan, no? Labas na.
2: Duck, cover, and hold.
1: Or duck, cover, and hold muna. Like, sa ilalim niyan, medyo sturdy ba yan ka?
2: Medyo.
1: Pag bumagsak ba ito, palagay mo, kakayanin yan?
2: Oo, huwag lang tayong malasin dun sa glass, maka-glass ako. Kasi yung glass din.
1: Kakayanin naman eh.
2: Kakayanin. Oh. Basta nandun ka sa ilalim. Duck cover and hold lang. Yeah. Yung mga bata nga, di ba, nakita mo. Books lang, yung ganyan. Maganda kung yun na ang naituro sa kanila. Matagal na yan.
1: Very good. Kasi muscle memory na.
2: Yes.
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
4: Gising Pilipinas! Energy on a Tuesday!
0: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa

0: pangalan sa pagbabalik ha. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: 37 patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Maraming bahay, paralan at iba pang pasilidad na pinsala rin ng pagyanig.
2: Pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao, umabot na ng mahigit 1 bilyong piso. State of calamity idineklara na sa General Santos City.
1: Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas ngayong buwan.
2: Presyo ng LPG ng Regasco bumaba, pero presyo ng mga produktong petrolyo tumaas.
1: Mga lumang problema tulad ng kakulangan ng mga guro at silid-aralan bumungad sa unang araw ng klase.
2: Ilang estudyante ng nursing hindi nakakatapos dahil sa gastos sa practicum program.
1: Alok ni Senador Alan Peter Cayetano para maresolba ang issue sa liderato ng Senado. Ibinasura ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Sa showbiz spotlight, Sharon Cuneta ipinamana kay Casey Concepcion ang kanyang unang mamahaling relo.
1: Yan po ang ulo na managbabag ang balita ngayong Martes, June 9, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. 37 na ang namatay dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 33 ang namatay sa Soksarjen habang 4 sa Davao Region. Halos 500 ang nasugatan habang 4 ang nawawala sa Sarangani at General Santos City. Aminado si OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro na inaasahang tatas pa ang bilang ng mga namatay habang patuloy ang operasyon sa iba't ibang lugar.
3: A priority itong ating search and rescue and clearing, no? Kasi alam natin na marami pong dapat i-assess na mga buildings na to make sure na pwede pong balikan or pwedeng gamitin uli, lalo na mga eskwelahan. So kaya po wala pa pong pasok sa Region 12 at yung ibang areas naman in Mindanao ay nag-resume na po. And, pero dahan-dahan lang po kasi kailangan po ma-assess.
1: Halos 2,000 bahayang napinsala habang naapektuhan din ang ilang paaralan, ospital, mall at hotel. Sa General Santos City, diniklara na ang state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng lindol. Maraming gusali ang napinsala kabilang malaking grocery store sa barangay Galumpang. Isang bangkay na ang narecover sa gusali habang 2 pang nawawala. Sa Sarangani, sinabi ni PDRRMO Head Rene Punsalan na wala pa rin supply ng kuryente sa ilang lugar, kaya pahirapan ang linya ng komunikasyon sa unang distrito na kinabibilangan ng bayan ng Maasim, Kiamba at Maitum. Mahigit 5,000 pamilyang inilikas at pansamantalang nananatili sa mga evacuation center.
4: Sige pa rin po ang monitor natin kasi hanggang ngayon wala pa pong hindi pa po na-restore ang kuryente. Medyo mahirap pa po ang ating coordination at communication po kasi wala pa pong signal ang ating mga telcos.
1: Sa Sultan Kudarat, sinabi ni PDRMO Head the Lovely Joy Haligado na halos 15,000 pamilyang lumikas mula sa coastal town ng Lebak, Palimbang at Calamansig. Wala naman na paulat na nasawi at bahagya lang ding pinsala sa mga gusali.
5: Kinakailangan po ng ating mga kababayan na nasa evacuation centers po ngayon. Yun po yung immediate na pagkain, mga lugar, mga toiletries, yung mga basic needs po ng mga kababayan po natin sa evacuation centers so far po.
1: Sa Davao Occidental, sumabay sa pagbubukas ng klase ang malakas na lindol sa Mahayahay Elementary School. Bumigay ang bubong ng entabladong gawa sa yero, kaya nasugatan ang magulang ng ilang estudyante. Sa Davao City, inilika sa mga pasyente ng Southern Philippines Medical Center at pansamantalang sinuspindi ang operasyon.
2: Umabot na ng mahigit 1 bilyong piso ang pinsalang dulot ng malakas na lindol sa General Santos City. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala, lalo't naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan na si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga lokal na pamahalaan para magsagawa ng damage assessment.
6: So, ang unang kailangan nating ayusin, siguraduhin natin yung mga karye at mga tiyay, mabuksan natin as much as possible, lalo na sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga bulubundukin. Pati na rin ang mga private na kontratista, imomobilize na natin ngayong umaga at para magtulong-tulong na tayo dito. Kailangan lahat ng ospital natin ay gumagana at maayos yung pag-treat ng ating mga injured.
2: Nagsasagawa rin ng Department of Health ng rapid assessment para masuri ang mga pasilidad na naapektuhan ng lindol. Ang Department of Education pansamantalang sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Mahigit 3 milyong estudyante at 100,000 guro ang naapektuhan ng lindol sa 5 rehiyon sa Mindanao. Sa tala ng FIVOX, halos 1,000 na ang naitalang aftershock na posibleng tumagal ng hanggang 1 buwan. Sakaling mangyari ang malakas na lindol sa Metro Manila at nasa lupa ang epicenter, posibleng umabot ng 30,000 ang mamatay.
7: Yung sa paligid ng mga probinsya, may estimate kami na mga plus 20,000. So close to 50,000 ang talagang immediate effect pagdating sa casualty. Sa injury, marami kasi nga marami ding ma-expose sa pagbagsak ng mga bahagi ng gusali. Kaya importante talaga na isang lesson na dapat natin makuha na dapat matibay ang ating mga bahay at ating mga gusali.
2: Si DOST Secretary Renato Solidum Jr.
1: Umabot na sa 30 ang namatay sa pagguhuna ay tinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hindi matapos ma-recover ang 11 sa ilalim ng mga debris kaninang madaling araw. Patuloy ang pagtatanggal ng mga gumuhong bato para magkaroon ng access sa collapse site sa barangay Balibago. Nauna lang natuklasang hindi construction workers ang 7 nasawi kabilang ang sanggol na nakita sa Duyan ay posibleng kasama ng ilang manggagawang kanilang pamilya sa barracks ng gumuho ang gusali.
2: Iginit ng Department of Education na dapat maging handa ang mga paaralan sa iba't ibang kalamidad tulad ng lindol. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kung saan ilang paaralan ang napinsala at agad sinuspindi ang pasok ng mga estudyante sa unang araw pa lang ng pasukan kahapon. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na nagpadala na ng engineer at sa mga apektadong lugar para suriin ang mga istrukturang napinsala ng lindol. Nangako ang kagawaran na bibigyang prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante at guro bago bumalik sa klase.
1: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ipinatupad ng 3-term school calendar sa mga pampublikong paralan mula sa dating 4 na quarters. Sa kabila ito ng reklamo ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Kahapon, sumalubong ang lumang problema sa mga paralan sa pagbabalik eskwela ng mga milyong-milyong estudyante. Kabilang dito ang kakulangan ng teacher, classroom at hindi sapat na learning materials. Marami ring first-time na estudyante ang ayaw humiwalay sa magulang at magpaiwan sa eskwelahan.
8: Sobra pong paghahanda, kaso lang po, ayan, di pong nagpapaiwan sa loob. So, ngayon sir, lang din po kami magkakahiwalay dalawa.
1: Nagkilos protesta naman ang ACT Teachers Party List sa Maynila para sa panawagang itaas sa 50,000 pesos ang entry-level na sahod ng mga guro.
2: Sa kabila ng libreng matrikula, ilang estudyante ng nursing at allied health program ang hindi nakakapagtapos dahil sa gastusin sa practicum program. Tinatayang umaabot ng 75,000 pesos ang kailangang bayaran ng mga estudyante para sa tinatawag na related learning experience, depende sa training requirement ng iba't ibang kolehiyo at universidad.
9: Malaki-laki po talaga yung expenses pag nasa medical field ka. And yung for RNE naman, yung binabayaran po namin doon is napupunta po yung sa mga hospitals na affiliated po ng schools namin.
10: Yung 30,000 po, sa isang taon, hindi po siya biro nakitain eh. Kasi given na yung sweldo po sa Pilipinas, hindi naman po ganun kataas. Bukod po sa RLE, meron pa po kami yung binibiling mga parapernalias. Hindi naman na po siya binibigay din ng school.
2: Dahil dito, inilunsad ng Commission on Higher Education ang programa kung saan makatatanggap ng 25,000 pesos na one-time subsidy ang mga kwalipikadong estudyante para mula sa kursong tulad ng nursing, pharmacy at medical technology. Inaasahang 19,000 estudyante ang makikinabang sa programa pero malayo sa mahigit 400,000 estudyante naka-enroll sa Allied Health Program sa bansa.
1: 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga, kinwestiyon ng ilang senador ang kredibilidad ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Kapon, nagsagawa lang ang Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ng consultative meeting sa halip na pagdinig dahil nakasad sa rules na hindi maring magsagawa ng pagdinig kung walang 4 na miyembro mula sa minority bloc. Dahil dito, hindi maring pa-contempt ang mga nagpakilalang bagman na hindi dumalo sa pulong pero humarap sa press conference sa opisina ni Senador Robin Hood Padilla sa Senado. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block, inakusahan ng mga bagman ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may pera na kickback mula sa flood control projects. Panosilitan ni Senador Rafi Tulfo ang mistulang pag-coach o paggabay ng mga miyembro ng Cayetano Block sa mga testigo. Dismayado rin si Acting Senate President Sherwin Gatchalian dahil maraming inconsistencies umano sa testimonya ng mga bagman.
11: Kung papanorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resource full persons.
12: Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi.
1: Iginiit ni NBI Director Melvin Matibag na may tuturing lang na chismis ang akusasyon dahil walang ebidensya. Para naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat tawagin ang mga bagman bilang 18 kargadores o basurero. Pero buwelta ni Senador Alan Peter Cayetano, matatawag na biggest cover-up ang pulong na ginawa ng Gatchalian Block. Sinuspindi muna ng Gatchalian Block ang pulong bilang paggalang sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
2: Nanindigan ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico na nakatanggap ng maletang naglalaman ng perang kickback sina Senador Mark Villar at Francis Escudero. Sa press conference, sinabi ni Attorney Levito Baligod na hindi nabanggit ang dalawang senador sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block noong Huwebes dahil walang nagtanong. Sinasabing ipinadala ang maleta sa bahay ni Villar noong 2022. Gayun din sa bahay ni Escudero. Kumamyo naman ang dalawang bagman sa pagdawit kay Senador Loren Legarda sa dating affidavit at iginiit na nagkamali lang sila at walang nakitang maletang ipinasok sa bahay ng senadora.
13: Hindi nila nakita na nakapasok sa gate eh. Pagbaba ni Zaldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So pati si Mark Tiksay, na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas.
2: Handa naman si Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block matapos akusahang nakatanggap ng maleta. Pero nagsampa si Tulfo ng kasong grave oral defamation sa Pasay Regional Trial Court laban sa 3 bagman matapos idawit sa anomalya. Ipinatatawag na rin ng Office of the Ombudsman ang lahat ng bagman para sa investigasyon.
1: 16 minuto makalipas sa 7 ng umaga, ibinasura ng Malacanang at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang alok ni Senator Alan Peter Cayetano, kaugnay ng liderato ng Senado. Sa liham, inatasan ni Cayetano ang kanyang Senate Secretary na si Jose Luis Montales na makipag-ugnayan sa Senate Secretary ng Gatchalian Block na si Renato Bantug Jr. para maresolba ang kalituhan sa mistulang dalawang leader ng Senado. Sa kabila ng magkaibang pananaw sa Rigudon, iginit ni Cayetano na kailangan magpatuloy ang trabaho ng Senado at umusad ang impeachment process proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, isinulong ang workable interim administrative arrangement tulad ng pag-adapt ng dual signatory sa mga papeles. Pero tumanggi si Gatchalian kaya giniit ni Cayetano na mistulang dalawa na ang Senado, kabilang na ang Senate of the Philippines at yung tinatawag niyang Senate of Malacanang. Nanindigan si Cayetano na hindi niya isusuko ang Senate presidency hanggang sa makakuha ng 13 boto si Gatchalian.
14: No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. No, but I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun. Ang sagot nila noong 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turn over na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything.
1: Pero balda ni Balas Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat nang itigil ni Cayetano ang pag-astang biktima. Pinayuhan din ni Castro ang publikong mag-ingat sa mga hindi pinangalan ng personalidad na nagpapanggap na banal. Nalinaw naman ni Castro na wala siyang pinatatamaan sa pahayag pero iginiit ay wala na siyang magagawa kung maapektuhan si Cayetano.
2: Naghain ang prosecution team ng Kamara ng manifestation sa Senate Impeachment Court sa halip na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment. Sa 5 pahinang manifestation, iginiit ng prosecution team na hindi nagbigay ang Vice Presidente ng malinaw at makatotohanang ng paliwanag para depensahan ang sarili sa mga akusasyon. Kabilang dito ang sinasabing maanumalyang paggasto sa confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at bantake ng Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para kina Lead Public Prosecutor Jervil Luistro at House Prosecutor Shell Jokno, hindi maaaring hilingin agad ng defense team ni VP Sara na ipabasura ang kinakaharap na reklamo.
15: They did not dispute our material allegations of facts contained in the articles of impeachment.
16: Yung naging sagot ni Vice President ay mukhang ang gusto niya ay ipa-dismiss agad ang kaso. Hindi naman pwede yun dahil siyempre kailangan unang

0: one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:22. Nasa kustodiya na ng DILG ang siyam na isinasangkot sa manumalyang flood control project sa Bulacan. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa kontrakto na si Kurdy Discaya sa Senado dahil sa kasong malversation kaugnay ng 53 million pesos na substandard na rehabilitation o rehabilitation project sa Kalumpit. Kabilang sa kapwa-akusado ni Kurdy Discaya ang misis na si Sara Discaya na nakakulong naman sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. Patuloy naman tinutugis ang dalawa pang kapwa-akusado na mag-asawang Discaya na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan. Nangako ang DILG na walang ibibigay na special treatment kay Kurdy Discaya na nakakulong sa Bulacan Provincial Jail. Naibalik naman si dating DPWH Secretary Manuel Punoan sa PNP General Hospital matapos dalhin sa pribadong ospital. Sakaling ma-discharge, ililipat si Punoan sa New Quezon City Jail alinsunod sa utos ng korte.
6: Sinimula na ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong graft laban kina dating Health Secretary Francisco Duque at dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kaugnay ito ng sinasabing anomalyang paglilipat ng 41 billion pesos na pondo ng Department of Health sa Department of Budget and Management Procurement Service o PSDBM para sa pagbili ng medical supplies noong COVID-19 pandemic. Nagbigay ng testimonya ang Director ng Senate Legislative Records at nagpresenta ng kahong-kahong dokumentong nakalap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa prosecution, may paglabag si Duque at Lau dahil pinayagan ang DOH na bumili ng gamit sa halip na ipadaan sa ibang ahensya. Itinakda ang susunod na pagdinig sa June 22.
5: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng moving structure sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner na anim na individual lang namataan sa naturang moving structure na may sukat na 6x6 meters. Nagpadala na ng aeroplano ang AFP para bantayan ang aktibidad ng istruktura habang naglabas na rin ng demarche o diplomatic note ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng insidente. Wala pang detalye sa istruktura ang pinaniniwala ang nakuhanan din ng satellite image noong May 28.
6: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunso dito ng forced outage ng 14 na plant

0: habang 11 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng halos 5 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 4 ng hapon at natapos bandang alas 9 ng gabi. Nauna nang inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na tataas ang singil ng kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong kalagitnaan ng Mayo. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Saldarriaga na maaari ring magtaas ng singil sa kuryente ang mataas na demand at paghina ng piso kontra dolyar. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 69 centavos kada US dollar.
1: We're hoping na hindi naman ganun masyadong kabigat itong papasok na ito na rates sa customers natin. Because kami, concern namin syempre din na somehow ma-manage yung impact nito na wag naman masyadong maging mataas.
0: Sa Huwebes, iaanunsyo ng Meralco kung magkano ang adjustment sa singil sa kuryente sa June billing.
2: Alas 7.26, bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Pisong bawas presyo sa kada kilo ng LPG ng Regasco, nakatumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Gusto dito ng pagbaba ng shipping cost ng LPG. Kung bumaba ang presyo ng LPG, tumasaman po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 5 pesos and 77 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang 30 sentimo sa gasolina at 8 piso at 10 sentimo sa kerosene. Kahapon tumaas ang presyuan ng langis sa world market, bunsod ng drone strike sa Kuwait International Airport. Sa unang araw ng kalakalan, mahigit piso ang naging dagdag presyo sa gasolina at kerosene, habang buwaba pa ng 80 centavos ang diesel. Isang Indian ang namatay, habang 3 Pilipino ang nasugatan sa pag-ataking isinisi sa Iran.
0: Posibleng gumamit ng pekeng plaka ang driver ng SUV na bumangga sa nakamotorsiklong tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa imbestigasyon, biglang huminto at lumiko ang puting SUV kaya nabangga ang pulis sa bahagi ng San Pedro, Laguna. Zumemplang ang motorsiklo at tumama sa Center Island habang tumakas ang SUV. Nakikipag-unayan na ang PNP HPG sa pamunuan ng SLEX at anti-cybercrime group para mapalinaw ang mga video at matukoy ang pagkakakilanlan ng driver ng SUV.
2: Alas 7.28, kinasuhan na ng murder ang pasaherong bumaril sa TNVS driver sa Caloocan City. Sa investigasyon, humingi ng tulong ang suspect sa barangay dahil nawawala umano kaya dinala sa presinto. Dahil walang cellphone, ang mga pulis na ang nagbook ng TNVS para ihatid ang suspect sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Pero habang nasa kotse, pinipinit ng suspect na ibaba siya ng sasakyan pero ayaw ng driver dahil nakapin ang booking sa barangay Muzon. Ilang beses pang tinabig ng driver ang suspect na magtangkang lumapit hanggang sa biglang nagpaputok ng baril. Agad namatay ang biktimang si Eric Sonko habang naaresto ang suspect at nahulihan ng hindi lisensyadong baril.
3: Ayun, nagkaroon siya ng babaeng anak. Tuwang-tuwa po siya. Yung puso namin hindi pa nabibinyagan. Ano pala ngayong September, sasabay sa birthday niya.
2: Siya may baril kung galing siya sa presinto ng pulis.
0: May something.
2: Di ba dapat dinisarmahan na siya dun? Iginit naman ang Caloocan City Police na kinapkapan nila ang bulsa ng suspect pero walang nakuhang baril. Ay, saan galing yun? Malamang na itago ng todo.
0: Misteryoso.
2: Next.
0: Sa Quezon City, timbog ang dalawang miyembro ng salisigang na sangkot sa pagnanakaw sa barangay Paraiso. Modus ng mga suspect na mag-ikot sa lugar tuwing madaling araw sa kapapasok ng bahay at nanakawan. Kabilang sa niluuban ng mga suspect ang bahay sa Paraiso Street kung saan natangay ang bag, cellphone at 10,000 pisong cash ng senior citizen na biktima. Pinasok din ng mga suspect ang construction site at tinangay ang cellphone ng natutulog na construction worker. Nakakulong na ang mga suspect pero hindi na nabawi ang gamit ng biktimang senior citizen.
2: simple lang, ano? Pumasok lang sa bahay, tapos labas, may nanakaw na.
0: In and out.
2: O kaya yung mga bahay ninyo, bantayan po ninyo. Huwag pakampante.
0: Mahirap na.
2: Mahirap na. Mm. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ipinamanan ni megastar Sharon Cuneta sa anak na si Casey Concepcion ang kanyang unang mamahaling relo. Sa Instagram post, ibinahagi ni megastar ang larawan habang suot ni Casey ang kanyang memorable na relo na binili pa niya sa sarili noong 17 years old pa lang siya. Ayon kay Sharon, mahalaga ang pag-aaring Cartier watch dahil naging bahagi ito ng mahalagang parte ng kanyang buhay. Ito ang relo. Ito rin ang relo suot ni megastar sa pelikulang Sa Hirap at Ginhawa kasama ang ama ni Casey na si Gaby Concepcion. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balisin niyo, Alvin, Doris.
2: Doris, anong ipapamana mo sa akin? Pamana mo nga kay Ganiel. Baka Alvin meron kayo pamana.
0: Tigisa kayo.
2: Na?
0: Pita. Biskwet.
4: Okay sa akin.
2: Kasi yung mga ganyan partner, yung mga relo, yung mga mayayaman, nabili ng mga relo kasi papamana nila sa mga anak nila hanggang sa kapwapuhan kasi tumataas din yung value.
0: Ah, ganyan
2: habang ba? Tumatagal, nagiging vintage. Yung mga patek, mga ganyan.
0: Oo.
2: Mamahalin yun. Ito, ano yung sa kanya, Cartier?
4: Cartier,
2: oo. Ay, magkano yan sa market pag mga ganyan? Yung Cartier, milyones din yung halaga niyan, Ganiel, di ba?
4: Yes, oo. Hindi, saka ano rin to, di ba? Memorable nga din to kay megastar. Kasi yun pala yung ginamit nila doon sa may movie na Sa Hirap at Ginhawa. Ay, tatay pa ni Casey, syempre, Gaby Concepcion. Worst na tong relong to for sure.
2: Tsaka yung unang investment niya kasi, di ba, nagsimula siya singer.
0: Correct.
2: Bata,
0: correct.
2: Parang ano din yan, child star din si Sharon Cuneta, di ba? Oh, bata naman din siya nagsimula.
4: 17 years old
2: po. Hindi na siya bata.
4: Sa relong na to, so mas bata pa. Sikat naman na si, ano.
2: Ay, oo, tama yan.
0: Gusto mo ba, partner, pantek?
2: Oo.
0: Ibibigay ko sa'yo.
2: Nasabi ko sana, pantek. Hindi kaya anak din ako ni Sharon? Partner, palagay mo, may hawig ba kami ni Sharon? Baka
0: meron.
2: Baka pamanahan ako eh.
0: Meron, partner. Huwag ka mawala ng pag-asa.
2: Thank you, Ryan. Salamat. Bye. Sabi ni Sharon, siguro, kapal ng mukha man, tanda-tanda mo na para maging anak.
0: Di ka nga, sabi ni Shafi.
2: Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas sa Regiano Diona Tuesday.
5: Radyo Patrol, Balita alas 7.

CMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DMV.

0: sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasto balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
2: Ay, nasarapan ka ba dun sa manggang bigay ni Sir Ratchi? Pinatikim sa akin ni Camille, masarap.
3: Ratchi, marap.
2: Although ako mahilig kasi ako sa hinog, yung yellow, pero masarap din pala yung ganyan, ano? Hindi siya maasim. Kasi kaala ko maasim, ayoko maasim eh.
3: Oo. Ay, Camille, isoli mo sa akin. Binigay ko kina Camille eh.
2: Binigay ko rin sa kanila.
3: Oo, ngayon masarap naman pala. O, isoli nyo yan.
2: Anong bata?
3: Ratchi, thank you.
2: Ratchi, thank you. Ayan, pwede, no, nakatamo, nilagay sa bowl.
3: My lordy.
2: Masarap siya tikman mo kahit dalawang praso lang.
3: Yeah,
2: hindi siya maasim. No? Magandang umaga muna kay dating DTI Undersecretary. Naalala mo ba, partner, si Ma'am Zeni Maglaya?
3: Uy, oo naman.
2: Si Ma'am Zeni, ini-enjoy na lang, partner, ang milyones.
3: Ay, grabe.
2: Ilang years ba si Ma'am? 40 years ata.
3: Wow.
2: Sana in service.
3: All. Sana all.
2: Kailan mo naman, partner, sa GSIS. Pag ikay umabot ng 40 years, parang 90% ng last sweldo mo ang iyong pensyon.
3: Maiinggit talaga si Bato de la Rosa. Dahil sobrang hayahay ka.
2: Hayahay na ang buhay ni Yusek Zeni Maglaya. Sabi niya, to what extent ginagawa ang pag-aaral ng structural integrity ng mga structures, lalo na yung kondo. Napakarami dito sa NCR. Wala, umasa na lang tayo, Yusek. Ano? Ganun talaga, tambahan.
3: Maraming ganyan, ilang taon na paulit-ulit lang na hindi nabibigyan ng clearance kahit mali-mali.
2: Yeah.
3: At alam na natin kung bakit, yeah. Alam na this. Yun.
2: Kaya dapat pag nakuha kang kondo, yung reputable.
3: Oo, tama.
2: Mahirap eh, mahirap pag gumuho eh, di ba? Si Deo Jeronimo, yung mga senador, tigil muna kayo ha. Lalo ka na kaldero. Sinong kaldero ang tinutukoy ni, ni De Jeronimo? Vianna Villanosa, a blessed Thursday, mga na umaga po sa inyo. Go, partner.
3: Si Vic Lima daw, bibigyan ka ng wall clock.
2: Yan. O, bakit ka mo?
3: Di ba nag-uusap tayo dun sa ipinamana na relos? O, ako na lang, partner, yung sa Manila City Hall.
2: Sobrang laki. partner, balikan natin yung usapan natin sa pamana, ha? Dahil nandiyan na sa linya, ibising mama ito.
3: Sige.
2: Senator Rafi Tulfo, miyembro po ng Senate Majority Block at chairman ng Senate Committee on Public Services. Magandang umaga po sa inyo, Senator Rafi.
3: Good morning.
4: Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Doris and Alvin. Good morning po.
2: Nena, makikibalita lang po kami, kasi nabanggit ninyo na parang may gap. May gap itong testimonya nung 12 bagman. Paanong gap ang sinasabi ninyo, Senator Rafi?
4: Napakagandang katanungan niyan. Unang-una po, gusto kong i-klaro sa lahat na tama yung sinabi ng commandant ng Philippine Marines, huwag silang tawagin ng mga ex-Marines kasi number one, sa 18 sa kanila, 12 doon ay mga nasibak. Again, nasibak sa servisyo, dishonorable discharge. Bakit ka mo? Kasi so, kasama na doon yung nag-absence without leave.
3: Okay.
4: And then, pangalawa, yung po sa 12 nakadischarge din ng okay lang, nag-retire. Tapos meron isang ex-marine, tapos meron isang reservist.
2: Opo.
4: Now, ang malaking tanong, sila ba nung pumasok kay Saldico ay nasa servisyo pa o wala na? Wala na po sa servisyo. Ex na po sila nung pumasok kay Saldico. Tapos, isa pa pong gusto ko ipunto na itinawag sila ni Sen. Loren na mga bayani. Why? Hindi po sila mga bayani. Bakit kanyo? Unang-una, sila po ay umamin na sila ay naging kargador o delivery boy na mga mali-maletang pera sa mga kung sino-sino mga personalidad. Okay? Na alam nila yun ay para sa kickback. So why would you call those people bayani na inamin nila ay isang kundila sa kalokohan? Tapos, isa pa pong napakaganda ding point, ginawa nila yon dahil meron daw pong suhol na 5 milyong piso kada isa sa kanila. Unfortunately, sila po'y nabukulan. 375 lang po ata ang na-release so far. Kaya siguro napabago-bago ang kanilang statement. And then, kahapon po sa hearing, nagbigay ng kanyang testimonya si Director Matibag ng NBI. Out of Zone 18, 5 lang po ang pumayag na magbigay ng individual affidavit. Napaka-importante po yun na individual kasi po, pag 18 sila sabay-sabay, hindi natin malamang kung alin ba talaga doon ang totoo, alin ba yung mga participation na bawat isa. Eh doon sa po sa 5 na nga lang sila, paiba-iba pa pong statement.
3: Iba-iba pa.
4: Opo, hindi po nila nasasabi na, yes, nakita ko yan, yes, kausap po si taong dinilibihan ko, wala, puro nagtuturoan sila. Halimbawa si Juan, kasi sa kanya affidavit, sabi niya, eh kasi sinabi ni Pedro, tapos sabihin ni Pedro, eh kasi sabi ni Mario. Wala talagang definite na pagsabi na nandoon siya, nakita niya personal and so forth and so on. Wala pong ganun. Kaya ang sinabi po ni Director Matibag, out of doon sa 5 na nagbigyan testimonya, 10% lang po. Bakit 10%? Eh kasi nga po, paiba-iba at isa pa po, ang tawa nung sinabi ni Matibag, 10% lamang. Dahil yun po, sinabi nila, okay, kami po ay ex-marine. Kami po ay nakatira sa ganitong lugar. Ako po si ganito. Ito po yung edad ko. Yun lang po ang tama.
3: Kaya,
2: diba? Ibig sabihin, Senator, parang ang sumatotal, ang sinasabi ninyo, parang imbento ang sinasabi nitong 18 ito?
4: Well, yes. Karamihan po talaga imbento. Siguro po dahil may consideration ng 5 million pesos. Kung matatandaan niyo po, meron sila mga niretak. Una, sinabi nila si Congresswoman Laila De Lima na nabigyan ng maleta. Eh at that time nung binanggit nilang araw na bigyan maleta, eh nasa kulungan pa si Congresswoman Laila De Lima. O tapos isa pa, sabi nila si Loren Legarda, nabigyan daw ng maleta. Eh nung tinawag silang bayani, winido na nila. O
3: Joseph.
4: Si Mark Villar, sabi nila meron, pero ay wala pala doon. Ano ba talaga kuya, di ba? Marami silang inconsistencies, pati yung mga pari, sabi, nagbigay din ng maleta sa pari na palibasi binabatikos ang kabila. Binabatikos, itong pari, palaging buwabatikos sa gobyerno noong panahon. So sinabi, nabigyan daw po ng maleta sa may Mindanao Avenue yung simbahan doon diniliver. Eh wala na bang pong simbahan doon sa Mindanao Avenue? Meron pa sinabing money exchange somewhere in Makati ata yun. Doon daw po din nagkaroon ng palitan dolyar to pesos. Eh wala naman pong ganun money exchange center doon sa lugar na binanggit. Marami pong inconsistencies.
3: Opo. So Senator, kung marami pong ganyan na iba-iba, maraming inconsistencies, bakit pa po tayo nag-aaksaya ng panahon?
4: Yun nga po, bakit nag-aaksaya ng panahon? Eh meron pong agenda. Meron po talaga silang plano. At kung ano yung plano, kasama na po talaga yung sinasabi nga po ng Director Matibag, baka destabilization.
3: Destab na naman. Pero partner, di ba ikaw ba nagsulat nito o narinig natin yung sinabi ni Alan Peter Cayetano? Ano reaction nyo lang, Sen? Kung di ka raw lang tulfo, ipapatulfo ka niya.
2: Ayun, yung isang linggo pa yun.
3: Oh, no, isang linggo.
2: Sabi ni Cayetano, kung di lang kayo tulfo, isusumbong ko kayo kay tulfo eh.
4: Nakakaawa nga po. Dati galit na galit po ako dyan. Ngayon medyo naawa na po ako. Dahil kahit pa paano, naging friend ko rin siya. Kahit pa paano, sinunod pa rin siya. Siya na po mismo nagmamakaawa ngayon kay Sen Win, ang aming acting SP. Na kung pwede, join daw yung maging signatory sa mga cheque, sa mga voucher dyan sa Senado. Sabi ni Win, hindi pwede. Ako yung recognize ng gobyerno, ng executive at saka ng HOR. So akong legit, akong pwedeng pumirma lamang at hindi ka pwede sumama. So ngayon, parang malungkot at nakayuko ata lumabas ng Senate si Kaidano nung malaman niya na ganoon nga palang gusto mangyari ni Win.
3: Oo. Bakit na meron kayang pagkakataon, Sen, na ikaw ang pumagit na? Ikaw ang magbigay na lang ng advice na mga kasama. Kasama talaga, no? Ito na lang ang gawin natin. Magpakumbaba yung isa, wag na tayong maglabo-labo dito nang maging maayos yung trabaho natin. Palagay mo that would work?
4: Diba? Alam mo, Ma'am Doris, napakaganda po yung sinabi niya. In an ideal world, tama po yan. Yan po dapat. Kaso hindi po. Abnormal po ito mundo na iniikutan natin ngayon ng Senado dahil meron talaga mga nagmamatigas. Kahit natalo na, hindi po matanggap yung pagkatalo. Gumagawa ng lahat para manggulo. Kaya nga po, no can do. Much that I want to, but hindi ko po kayang gawin yun. Baka mapahiya lang ako. Baka mag-init ang ulo ko. Baka lalong makadagdag na ako sa nangyaring kaguluhan dyan dahil kapag ako ininsulto at kung ano nang ginawa sa akin, siyempre papalag tayo.
2: Opo, naiintindihan natin, ano? Ngayon, Senator, paano kaya mariresolba yung issue sa ngalan na lang po ng tao, ano? Kasi nakakahiya po sa tao, sa totoo lang, ano? May problema sa Mindanao, pero nagbabangayan yung Senado natin, baka hindi makausad at makagawa ng kanilang trabaho, ano po? Paano ba natin ireresolba itong problema?
4: Yun nga po, sa ngayon, nakikita ko po, wala there's no light yet at the end of the tunnel, ika nga. Kasi pakapalan po ng mukha yung po yung sitwasyon ngayon. Maliban na lang po, kumakahanap po tayo ng itak na napakatulis na kapag pinaga mo sa mukha, tatalab. Sa ngayon po kasi, lahat ng klaseng itak meron dyan o palakol. Pag hinampas mo sa mukha nito isang tao, yung palakol pa at yung itak ang mababali sa sobrang kapal.
2: Tawa kami ng tawa ni Bigornia to.
3: Kawawa naman yung
2: ganun ka kapal ang mukha.
3: Kawawa ang palakol at ita.
4: Kahit lalong pinakamatulis na samurai dyan, galing pa sa import mo galing sa Japan, panahon pa ng samurai era. Kunin po yung gold pa na samurai, hinampas mo sa mukha nito isang tao, yung kawawa naman po yung samurai, mababali. Diba?
3: Pati
4: yung mga palakol, pinakamagandang palakol dyan. Pati nga yung ano naman tayo, pamputol ng nung mga troso pag yun.
3: Grabe kayo.
4: Ano ba yung tawag nun? Yung
2: chainsaw.
4: Kumuha po kayo pinakamatibay na chainsaw yung pag ginanong mo sa buka ng isang taong yan na po yung chainsaw mababali po talaga masimala
2: sa sumaryo.
4: Yung ano po kahit na yung kidlat halimbawa kumidlat tinaman yung mukha yan na po yung kidlat babounce back babalik sa langit.
2: Ganun katindi ah.
3: Kamukat mo
4: nagpapatalan po ako kasi kawawa naman po yung taong bayan
3: sa totoo lang lalo pat meron tayong bagong kinakaharap na problema ngayon. Ang focus dapat ay ang Mindanao at ang nangyaring calamity sa kanila. Pero baka kamukat-mukat mo yung chainsaw, kasuhan itong tao na to.
2: Senator!
4: Yeah. Sir.
2: Pinaparegard si nagpaparegard siya si Willie Delgado Jr. Sabi niya pakikamusta mo ko kay Sen Rafi. Matagal-tagal din kami nagkasama sa RMN at sa TV5.
4: Oo. Sige, minsan mag-coffee po kami, pakisabi po
2: sa kanya. Minsan ay dumaan ka naman dito sa amin sa studio.
3: Dito na lang muna. Diba?
4: Sige po. One of these days.
2: Pag nabakante.
4: Napagit niyo po yung earthquake nga pala kanina sa Jensen at tayo po ay ilang beses ko na dinasal yan at tayo po ay gagawa rin po ng mga hakbang na para po mapabot ng tulong dyan ang aking tanggapan. Isa pa po na gusto kong ipaalam sa lahat, kaya nga po dapat maggawa ng inspeksyon ang ating mga kinukulang tungkol sa mga buildings na kustak, kung tama ba ang pagkakustak, kung tama ba ang materials na ginawa, mga nilagay. Kasi, take note, yung nangyari po sa Pampanga, wala pang earthquake yung gumuho na.
3: Paano
4: po kaya kung palayo lang yan po yung nangyari dito. Delikado. Baka maraming mabiling gumawag sana. Kaya ngayon pa lamang sana ating mga kinukulan umaksyon na mag-inspeksyon na inspeksyon lalo po sa mga ospital at sa mga paaralan to make sure na yan ay it will stand as strong as 7 something na earthquake. Diba? Mas dapat ngayon pa lamang gumagawa na sila mga reinforcement sa mga buildings na tingin nila eh medyo luma na.
3: Pero sir, marami na po mga pulisiya na ganyan. Matagal na po yan eh. Kaya lang, time and again, makikita lang yan, mapapansin lang kapag nagkaroon ng kalamidad. Alam na po natin ang dahilan, alam na this, Senator, kung bakit nakakapasa, bakit nagkakaroon ng permit.
2: Magkano, ako rin?
3: How much?
4: Sa tanong sa halagang magkano yun na po para because of corruption yun po yun eh at saka tayo po yung mga nasa gobyerno natin hindi naman po lahat karamihan ay reactive as opposed to dapat proactive kung may nangyari tama po kayo Pam Doris pag may nangyari na saka po sila umaaksyon nag-iimbestiga pero bago mangyari insidente hindi sila nag-iimbestiga pero po tayo kung matatanda niya po tayo po palagi po tayo nag-i-inspect nung ako po ay dole pa na ano chairman nag-inspect po sa mga factory to make sure na tama po yung ginagamit nilang labor standard codes para sa mga empleyado, etc. Ganun po dapat.
2: Tama, nga tama. Senator, babalik ako sa politika. Isa lang, bago ka namin bitawan. Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, dalawa daw yung Senado. Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Pinatutungkulan po yung grupo ninyo. Payag ba kayo doon na ang Senado ay kontrolado ng Malacanang? Dinidiktahan daw ng Malacanang?
4: Sir Alvin, maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Avelino versus Cuenco, marami po, tapos marami pa pong precedent after that. Yung kay Drilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng quorum sa dahil sa 12 na members present. And then, on top of that, marami po mga dean, mga professor, sa ibang university ng law,
2: IBP.
4: Sa mga ex-justices, IBP, na pumapanig po sa amin na kami pong legit. Tapos, isa pang-apat po, recognize po kami ng executive. Pang-lima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS. Of the people.
2: Paano yun? Naputol, Senator Rafi, paano yun?
4: Senate of the DDS po siya.
2: Okay. So kung ako sa Senado,
4: Senado po sila ng DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas.
3: Ayan.
2: Ayun, no. So kanya-kanya feeling ko naman hindi papayag si Tulfo. Yung dalawang Tulfo o di kasi si Gatsalian na magpadikta sa ano? Sa gusto ng Malacanang. Kasi ang Senado bastion niya ng independence partner. Hindi ba Senator Rafi?
4: Opo, tama po kayo dyan, Sir Alvin, Ma'am Doris. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never, at hindi po mangyari yan. Siguro sila po nagpapadikta sa DDS, kaya takot na takot sila kung ano, lahat ng kilos sila. Depende kung ano po yung maniubra ng mga trolls na sa DDS. Doon po sila sumusunod. Doon sila, yun po at ang kumukumpas sa kanila. Tingnan niyo po, lahat po ng posts ko sa social media, kahit na napakaganda po yung mga accomplishments ko, achievements po na ipopost ko po sa social media, yung mga trolls ng DDS, nandun po yung nangasar, hindi ko naman po pinapansin. Ito po'y base po sa sinasabi ng aking mga taga-coms. Kasi ako po, hindi naman ako nagbabasa na at nanonood sa social media dahil alam ko naman po mangyari. Puro lamang mga pangasar dyan. So sinasabi po sa akin ng coms, sir, sabi, lahat ng post natin, puro na lang kantsaw at puro mga kabastusan at basura. Sabi ko, anong desisyon nyo? Wala sir, wag mo na lang panoorin, wag mo na lang basahin. So, ganun na nangyari.
3: Dead Makels na lang, Dead Makels.
2: Ay, kasi may mukhang may campaign sa laban sa inyo ang mga DDS eh. Na
3: bakit
2: parang
3: ka mo?
2: Unfollow.
3: Bakit ka
2: unfollow
3: mo?
2: Yung mga Tulfo. I don't know kung ano reaction ni Senator Jack.
3: Oo.
4: Hindi lang po ako, pati si Erwin, pati lahat po kami na 11, talagang tinitira ngayon po ng DDS. Lahat po ng kumukontra doon sa side ng grupo ni Alan Peter, binabanata talaga kami. Alam niyo naman po yung troll siguro, di po ba? At hindi po ako galit sa mga troll ha. Totoo po yan, from my heart. Hindi po ako galit sa mga troll dahil naghahanap buhay lamang po sila. Kasi nga po, kung kung tinanggal mo sa kanila yung pagiging toll, ano pa po ipapakain nila sa kanilang pamilya, di ba? Pagbabayad ng kanilang rent at bills. So, trabaho lamang, walang personalan. So, I don't have anything against them, truly. Kasi naghanap buhay lang sila.
3: Sen, hindi kaya ang dahilan kung
4: kaya naghanap buhay na baloktot, pero okay na rin kaysa magnakaw.
3: Ayun, tama. May tama diba? Naman. May tama ka doon, Sen. Diba, pero yung meron kayang katotohanan yung sinasabi ng ilang mga kaibigan ko Marites na kaya ka tinatarget ng mga ganitong klaseng negative, pati na rin yung kapatid mo na si Sen Irwin, ay dahil paunti-unti ay kayo ay pumapantay na doon sa isang nagdeklara na siya ay tatak.
2: For 2028 elections.
3: Oo, for 2028. Samantalang kayo, nagdeklara naman po yung magkapatid, ayaw namin.
4: Yeah, yan nga po, Doris, Sir Alvin in fact, 2 years ago pa, meron po lumabas na survey na lamang ako, pumapantay ako, mababa ako ng konti lang kay VP Sara. Doon po na umpisa yung mga trolls against me. Nung hindi pa po lumabas yung mga survey na yan, wala po nagtutroll sa akin. Maging kay Erwin ngayon, recently, nung gumaganda yung survey ni Erwin. Kaya nga po, sinasabi ko palagi namin ni Erwin na sa mga survey companies, na huwag niyo na po kami idamay sa mga survey niyan because we're not interested. So yung ibang tao na lang na sa tingin nyo na talagang may balak tumakbo, nandiyan naman si Sen Risa, nandiyan si Sen Bam, nandiyan si Ma'am Lenny o Mayor Lenny, ang dami po ma-interesado, nandiyan po si Mayor Magalong, nandiyan po sino pa, Senator Tridanes, there's so many of them who are willing, so sila ilagay sa survey, wag po kami. Nandiyan pa si Secretary John Vic Remulla, na pwede pero, naman din maging pambato ng Malacanang.
2: Pero sino Sen, pa ba bakit ayaw po ninyo?
4: Ako sir, sakit sa ulo lamang po yan. I'm very happy and contented dito po sa Senado na marami po akong nagagawa. Marami po ako na ipapasang batas. Marami pong mga lumalapit sa akin, nagtitiwala sa akin na nabibigyan ko solusyon yung kanilang mga problema. Nais ko pala i-take this opportunity na sinabi ni Pulong na ako raw ay pang-away asawa lang daw mga ginagawa kong pagsusolve ng problema. Para sa informasyon ni Pulong at mga taga Davao, marami na po akong manasolve ng mga problema sa Davao na imbis na lumapit po sa kanila, pupunta po all the way from Davao, bumibiyahe po sa RTIA Action Center dito po sa Mandaluyong at nabibigyan po ng solusyon. At kung titingnan po ni Pulong at lahat ng mga nagsasabing pag-asawa lang ang susolve ko ng problema, may resibo po yan sa YouTube by the thousands and hundreds of thousands every day, iba't-ibang klaseng problema, particular po sa labor. Ang dami ko na po ng na problema sa labor, by the hundreds po punta po dyan na susolve ko po after a day or two na ibibigay po sa kanila kanilang mga sweldo, yung mga community problem na 10, 15 years na na hindi na susolve yung kanilang kalsada, yung may mga problema dyan sa mga basura, na susolve ko po. Meron pa kuminsan dyan yung mga barko na na-stuck na sa isang lawa na nagkakaroon ng pollution, kung sino-sino nilapitan ng mga tao doon sa komunidad, hindi pa nasosolve na ating gobyerno. Nung ako po nilapitan, in less than a week, nasolve ko po. Lalo po tayo maksyon. Kaya na po, the information of Pulong, ang dami ko pong nasolve, Pulong. Pumunta ka na lang doon sa action center ko, makita mo hundreds and hundreds every day nagtitiwala sa akin. Sa iyo, meron ba? And every day, tingnan mo po sa YouTube channel ko, makikita mo dyan, may resibo ako na nasosolve ko, hindi lamang po away asawa, kundi away problema po ng lahat from all walks of life. Maging po yung mga tinatawag na elitista, pumupunta po sa akin na hindi nila masolve. From up to bottom, lumalapit po sa atin yan at nabibigyan po solusyon at hindi naman po ako nagsasalita dahil gusto ko lang magsalita. Yan po yung may resibo. Yan po yung nasa YouTube channel ko po. Kaya nga inabot tayo ng ganito kataas na subscription na 30 million because nakitiwala sila sa atin.
2: And then may mic.
3: Pahabol na lang, Sen. So yes, ano ang pwedeng magpapalit ng isipan mo para tumakbo?
4: Wala po talaga. Happy na po ako sa pagiging senador. Maganda po yung nagagawa ng aking tanggapan sa Senado. Marami po tayo nagagawang trabaho. Bakit pa po ako pupunta sa much higher office na yan po sakit sa ulo lamang at tayo po ay agad tatanda. Sabi ko nga po at ng wife ko, halos lahat ng presidente, pag retire nila, it's either sila po ay nagkakasakit o nakukulong at kung ano pang problema dumarating sa kanila, wag na lang. Ako po, mag-re-electionist na ako. After that term, mag-retire na po ako. Malakas-lakas pa po ako, mayawa ng Panginoon, makakapag-travel-travel pa po tayo at makapaggawa ng mga trabaho sa farm. yun lang po talaga ang aking munting balak, plano at ambisyon.
2: Okay. Sen, may yung mga empleyado daw ng Senate, may problema sa sahod, may nag-uwi daw ng records ng lahat ng empleyado kaya hindi makasahod. I know, mukhang kay Senator Sherwin ito, pero tanungin ka na rin namin yung pasahod ng mga empleyado sa Senado dahil sa impasse dyan sa chamber ninyo.
3: Oo.
4: Yan po, hindi masyado ako sure tungkol dyan. Pero ang what I'm sure about is si Acting SP Win naman po ang nabigyan ng otoridad ng executive at ng HR na para magpirma ng mga cheque, ng mga voucher. At yung pirma naman po ni SP, Acting SP Sherwin, ang i-honor ng Land Bank at lahat ng mga bangko na under sa gobyerno, ang i-honor lamang yung signature ni SP Win, Acting SP Win.
2: Sige po, hanggang dyan muna, Senator Rafi, yung pangako mo, ha? Baka one of these days makadaan po kayo sa studio, ha?
3: Titimplahan daw kayo ni Alvin ng kape. Masarap po magtimplay
2: ito
3: ng kape.
2: Thank you,
4: Sen. Minsan, daan po ako dyan.
2: Mabuhay po kayo, mabuhay ka. Thank you. Si Senator Rafi Tulfo, membro po ng Senate Majority Block, chairman po ng Senate Committee on Public Services. Tama siya, partner. Huwag mo siyang ilagay sa mga medyo tensyon na kasi hindi niya mapipigilan yung bunganga niya eh. Talagang magsasalita at magsasalita yan, partner.
3: Correct. Yung kapatid niya, nagsalita na nga na kukwelyo.
2: Kumbaga, atapang-atao.
3: Kahit noon pa.
2: Tapos magsusori kasi siyempre, bugso ng damdamin. Nagsori si Senator Erwin, di ba?
3: Oo. Pero, hindi mo rin naman mapipigilan kasi yung tawag na, sabi mo, bugso ng damdamin. Yeah. At saka yung talagang out of frustration.
2: Yeah.
3: Diba? Kaya nasasabi nila yung mga ganon.
2: Hoy, sabi ni Sir Achi Camille, dapat inintay daw natin na maging yellow yung mangga. Naku, wala na. Sinintensyahan na po. Gusto na po nilang kainin. Nasa tiyan na po
3: Nasa tiyan na lang po yung yellow.